ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbon mi ati lati gbo mi lakoko ogini tin yi by system ati wasiko ojo bibeli ni e gbadua ki igba sisa yin ko mo se je igba otutu iyen tumo si wipe beyan ba sora ni gbo otutu awon nkan kan be ti o na ti o le pa a kan ri bo n padanu e na ni mo ki yin ku ojumo gbogbo eyin ti ara yo tu laye bi oluwa se nbe ti emi nbe laye e ni je ikoro wake up is another morning devotion gbogbo eyin ara iko wa pajulo eyin te wa ni osodi eyin na edide e ti gba woli odekun le epaphras lalejo e ma bo ni bi pepe e ja do bale e ja kunle e ja dupe lowo baba mi ologun ajobo ina gbori ile feju okan soso ajanaku ti mi gbokijikiji mami e ma bo ni bi pepe e ja lo dupe lowo baba mi ba mi ki ba mi ge an lo joko ni bi pepe loni saturday gbogbo eyin te wa ni ilu eko eyin na ma bo ni bi pepe a si tun wa ni mode of festival of the firstborn iyen la si tun ba fa lo bi ogo se nje ti olohun e ma bo ni bi pepe ke ja lo dupe e wa joko ni bi pepe yin e joko ni bi pepe yin daddy e joko ni bi pepe yin mommy e ja jo ma dupe mo kan wo sun mo wo gbogbo n to se ni 77 mo wo gbogbo n to n se bosu ise bere ikan ojo kan testimony gege ba se so ipo su testimony la wayi mo wo so tun mo wo so si akaika tan ni so mi o le mo salai dupe o to di pe ma ni edide ki hallelujah nla meje ati ogo meji gege be se mo po ni lojo kesan osu elekarun odun 2026 gbogbo le eja jo mo juwo si a le fogo e fe lomi ori won ogbe engineer eje baba yen na mo dun ka jo mo mi se ti laju bi oju omo titun

0: mo gbe eyin omo Olorun bi yemi o ba si kini yemi o ni si se testimony ojojumo ni abi ase tin jade ni gbogbo igba abi nti baba mi ologun ajobo ndanwo ninu aye awon omo Olorun iyemi si o gbogbo eyan ni Jesu o ma se ante ba woju patako wa ni church this is defined overtaking by testimony on to fi le won ba to fi ya won le lodun yi o ni eri bibeli so pe we overcome the devil by the blood of the lamb asegun dragoni na ni pa eje oduagutan and by the word of their testimony eyin o ti di asegun afigba to ba to bere si so eri bo ti wule ki eri yin o bintin to sa iwo so jade ko wa won ti baba mi ologun ajobo ko won ti o tun gbe jade bo ba ti dupe ti le imi o tun jade tun dupe ti le imi o tun jade asiri awon omo Olorun ye eyin omo Olorun eyin wo eje nbi gbogbo akobi omo nbo le wa ejide eyin le lola o eyin le ni ola o is still the festival of the firstborn as it wa lenu e eni kan ni woli won le fa won firstborn ni nkan kan yin to fun yin yin to fa won firstborn lola na ni Sunday service bi ogo se nje ti Olorun gbogbo firstborn ti ba ngbo mi mi omo ilu to wa ben ni si fun ni anointing oil gbogbo eyan ni je fun anointing oil awon ti won o si nbe at least bi mo se nlo se ko ni isin mo nlo fa won kan anointing oil mo gbo ni enikan ni mbo le mbo ni o so di mo nbo mo nbo mo nbo eyin wo le fe testimony o fe ki Olorun ko bi owo o fe gbo won ara re o ya dide so le ba mi ki hallelujah nla meje ati ogo meji oni na so ni gbogbo bi te ba wa somebody stand up and shout seven hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo meji ogo ogo fun mesaya oye gbe ese meta siwaju tewo simi mo duro ninu ipe ti Olorun fi pe mi gege bi woli Olorun mo so tele pe bi an ba ji o se ami ni igba meta tenikan gbo okan se lohun ke enikan kan gbo iba se nti benu le yin mo so loruko baba to ma ti temi mimo o su yi ni wa ni testimony soro in the name of Jesus eyin omo Olorun se nsasiri to pa testimony fun o bi wo na ba fe iwo gbo tenikan gbo testimony iwo na so testimony asiri to wa nbe niyan e ma binu pe mi o wa su bi alara laaro yi ati lana be na ni nsin ni wa su bi alara lola iroyin ayo ti kunle ani kete to ba ti le gbo ti enu o jade enikan ni woli won le nbo leko mo nbo lo sodi even mo ti fe de be tan gan 7 ni si 9 so ipade idaji ni nta ba se ni 7 si o wa pe waju 9:30 ni Jalisco feed engineer eje ki pastor Tobi o so bi ta nbo ni osodi mo ti so lana so ati bi fun awon eyan awon bi ya bi awon 5000 ma fun anointing oil emi Olorun lo ni ki se be testimony anointing oil
1: gbogbo eyin te wa lo sodi te wa nsogunle te wa laja west state te wa 798 gbogbo eyin te wa mushin gbogbo eyin te nbo lati ketu alapere bariga bagada ebere osodi bolade bus stop e so pe nlo Jalisco field leyin osodi solo local government God bless you
2: oruko mi ni temi tope awi lati United Kingdom
3: lati leti wa awon ero London won wa ba mi Nigeria yi o mi n ba gbo to se ami ona ti e na si yes sir
2: mo dupa lowo Olorun oke yi fun ore nla nla to se ninu aye nitori ninu omo baba mi ko seni to kuro lorile de yi
3: ko sen to ku ni Nigeria
2: ri ko to ri pe mo wa se ori oke yi mo ti lo embassy ngba merin
3: four
2: times ti o si nkan kan to jade lati be sugbon ni 2023 June precisely mo wa si bi
3: e wa bi
2: lati tu omo benin kan re mi oluwa to yin o wa nbi o ma nbi bayi o wa nbi o ma o fere yin gan o ma advertise yin bo program yin lo so loru ṣugbọn nigba ti mo wa si bi ni June yen mo mu passport mi dani mo wa se prayer e de ni ka se ore kekere bi 5000 naira o gbo yanju mo se gba to da November mo lo si embassy UK embassy won fun mi ni visa working visa 5 years.
3: 5 years working. Now where? Bo ba ni passport e won na gbogbo yin te ngbo mi nle won la won ko si enikan nu omo ya won to koja border ori ti won ni itan iran ti change me ma nu ti wu o lo ko to di July a ma mo bo yo le si ami pelu agbara ona ti e na si agbara to si na fun baba yi kan si ami o si na fun won na. Sit down, walking visa. Say it one baby.
2: Mo ti lo lati 2024 January 2024 ni mo lo. Ninu 2024 na ni mo se visa awon omo mi.
3: E se visa ta awon omo yin
2: mo won de won wa ni 2024 October 2024. Lati gba yen mo ma ndo ipe baba mi wo.
3: En ndo ipe mi
2: wo. Mo ma ndo wo. Igba mi mo le fe wo train. To ye pe ti ba ti miss train mo ma lose ise mi mo ma miss ise lojo yen. Ma so pe to ba je iwo lo pe Adekunle Pafra. Iwo tro eyin oni lati delay fun mi ki duro ki wole ko to gbera.
3: Coach.
2: O ma sele lai meye igba be. To ye pe ti ba ti wole, be after ti ba wole tan, ni tro eyin ase ma lo.
3: Ha.
2: Mo gba ko ni pe baba yi. Olorun si nlo won gidigidi. To ba so pe ogun le nlo. O te wa lorun. Ka ma se lo.
3: Mi o mo ye lori. Won e ti omo melo la mo yin? Awon melo?
1: Meta
3: la won omo yin. Agbe owo lori e si ti ko mete ta wole ati
1: yawo
3: se bi e tin sise
1: beni
3: so testimony na le wa so nle bayi
1: beni mo wa respect e ba ni gba bede yin mo jade ṣugbọn ona okan mi
3: okan yin e tun wa ni nsin awon fe mo wa le lo so sunu o olorun to ni gbogbo ona o ni emi ni ona gbogbo eyin te wa nbi na wo ti won na be ma lo Canada o be lo US o be lo UK o be lo Germany o be lo Australia bo ba se po ye o ase to si ona fun baba yi ko to di osu July ase ko si ona fun won na baba yi mo gbadua gbogbo ire te fe laye ko bere si jade fun yin ọ̀nà tún tì mọ́ yín mọ́ ẹ ti break record o you will always be the best àṣẹ ti mọ̀ bẹ́ẹ̀ àwọn ìyàwó yín àtọmọ yín bẹ́ẹ̀ báyìí nice ẹ díjú o wọ́n ya pants ìlú mi ni èmi náà gba pants in tí mo kọ́kọ́ bọ̀wọ́ bá nìyẹn ẹnìkan nínú ẹ̀yìn méjèèjì wà ná pants tally ọ̀dà bínú tán wà ná dọ́là.

0: e wo nkan bi se nse wele wele gbogbo yin te wa ni osodi e mura o se mo ti so bi ti ma ti upade te ti pade jesu nu aye mi mo fe jise ti won ran mi fun oni sa bo se ngbo mi pepe yo pomo osumare ni mo ri ni osodi the same ni mo tun ri ni wema ni ola ati ni gbogbo awon sona church e wo mi in to de o to sele o gbogbo eyin gbogbo eyin te je akobi omo in ta seku awon ti o si opportunity won be e ti je ka won kun ni anfani si anointing won ilola bayi awon first born ati nkan ti mo fun won pelu majemu olon ni mo duo mo wo nti o sele ninu aye re gbogbo eni to ya o le lo le ba but effort kan si o iwo na so testimony o su testimony la wa pastor tobi e sare so bi ti mo nbo ni isin ago meje ni ma wo be isin tola isin meji ni o ku si mo nbo
1: gbogbo eyin te wa lo sodi te wa nsogunle te wa laja west state te wa 798 gbogbo eyin te wa musin gbogbo eyin te nbo lati ketu alapere bariga bagada e bere osodi bolade bus stop e so pe n lo Jalisco field Jalisco field leyin osodi solo local government God bless you
0: nice ago meje to ba di ola ni wema isin mejeji ta se na enikani senu mejeji na le ti fun awon akobi omo na le ti fun awon be ni lagbara olohun in ta se Jesus city mo fe ka awon akobi oso itan titun. It's going to be general meeting. But I want him only king mama say special prayer for Ninu isin mejeji. Oni awon akobi omo. Lati worodo e wo moto gbagi. Eleve so kale ni wema. E bere church Olorun ojiji ni bi garage yen. Eyin te ba fe ri. Ogbodo bo e. Odi number 1. Eje ntugo on ti sister ina so. Mo nbo, mo fe ka gbadura kan. Eyin te fe ri, o fe ki wo na so testimony. Ajo gbadu e yo kan si meji ni se mo nbo
2: oruko mi ni Mrs. Ojofemi Sojinu lati Ebute Meta
0: Ebute Meta le ti wa
2: beni sa last year mo wa sibi mo wa fi visa passport mi pe mo ti gba visa e de ni mo ma lo si ni ajo yen mo lo lati September last year mo se denjo Monday to ko
0: Monday le de ilu wo le lo
2: UK
0: e ti lo wa UK ju
2: Newcastle
0: lewa
2: mo lo wo omo mi so gbogbo program te ma nse yen mo ma a ma jo nse ni so ko te fe ko bra si but wa yo ni mommy mi to ba ti dia ni epafura Sunday ko to lo si church a gbogbo
0: e mo gbo mi
2: be ni sir onigba kan te ni ka lo okuta mo se fun lo
0: e ton okuta na London e ju okuta nbe se bi mechanic kan won ti ma so ko
2: no sir so gba ton ti ya etu se program ko ni kata awon eyan lore ori awon eyan ta lore be gbo mo se si Nigeria
0: e se so awon eyan Nigeria e sori
2: ami sir so wo gbogbo ati mo wa nbe no ma se idamewa
0: be mo da idamewa
2: e na o na ma se o ma send e so gba ti wa nbo nsin ni kin ba won se ele
0: won ni e fun mi leyi eyin fe mi leyi n te mu bo ni e diju
2: omo mi abure lele
0: se be ko na lo agbara to si ona fun yin ko si fun yin o ton ku ah owo ton ku
2: ele mi igamewa
0: igamewa lele Jesus temi lele e wa gba iyun ni go ni mo ba light water nu e ja ju yen bi eyin wo ni ti le n to lo mo mo wo lo fe mo lo lu oba baba wo lo fe lo oye koju sona ta e kibe ni baba
3: baba
0: silekun femi na ki ma wole ki ma jade wa bi ese meta kan be waju 1 2 3 do baba yen mo de olohun meta lokan si ki alagbara Jacob o si ona fun baba.

0: gbogbo eyin te wa lo shodi te wa nsogunle te wa laja west state te wa 798 gbogbo eyin te wa mushin gbogbo eyin te nbo lati ketu alapere bariga bagada ebere oshodi bolade bus stop e so pe nlo Jalisco field leyin oshodi solo local government. God bless you.
1: Pepe yo pun mo laare yi. Woli Odekunle e pafra ti dosodi. 2 hour pere e ma mi se o. Eyin te wa leko. Gbogbo iwo to fe terisi testimony. Papa gbogbo eyin first born patapata. Mo fe ka gbadua fun testimony mo nbo. E pe eni na.
2: E dapo yin. Oruko mi ni Ojo Babajide lati Osogbo.
1: Osogbo leyin ti wa.
3: Ben.
2: Mo do join ori oke ni 2024.
1: Last 2 years ni.
2: Mo dupe lowo Olorun pe nkan rere ti won se ni idile mi ri Olorun se fun mi
1: bi
2: last year ni mo se wedding ko se ni to se ru erin ni idile mi
1: o se n to se white wedding ri
2: ko si Olorun tun yonda 1 acre of land fun mi
1: be se ri
3: ben sir ope mi ni sir
1: se bayi mo mo like awon testimony tin wa la ko Intin won o se tenikan o se ri le yin ni 2026 yi kan se lo ami yen lo woke lo ri gbese odun eleyi lo ra le odun ilo kole jose mole ko ni yes

0: lo shodi te wa nsogunle te wa lajawo estate te wa 798 gbogbo eyin te wa musin gbogbo eyin te nbo lati ketu alapere bariga bagada ebere oshodi bolade bus stop e so pe nlo Jalisco field Jalisco field leyin oshodi solo local government God bless you
1: gbogbo bi e ba tin lanfani ati gbo mi ni to re mi olohun lo ni ki nwa and ibe mo ti rosuma ibe eyin te wa logba eyin te wa lagege eyin te wa nbe gagan ke gbogbo bi oba wa ni to lohun ba ti fun o lanfani la ro kutukutu 7 inta ba se di ago mesan abo o ti to sa won ran mi ni se bo n gbo bi won se nso awa la so pe inti o sele re leyin gba ta setan lana emi oluwa ni ko se n to wa 77 ti o ni rowo losu afi ti o ba fe seri e je mo fe le se lo
2: olu olu olu wa o olu olu olu wa o ah omore o omore ibi e ba mi de loni o anu la ni baba mi o e kuro lesa ko se oluwa oluwa so agbara yin dotun agbara olohun ifa mi ororo yo yo ni gbe o baba mi o e la ma gba ipe ayo ni ana ah mo gba ipe ayo ni ale ana o we been praying to God for my fiance stay the Lord granted him his stay yesterday Lord we are grateful thank you Lord thank you baba mi o leni na ba se kuro Jesus ti mo se dele ni mi na ri ala 200k ah ma sende da me wa mi ni sin e se o may the Lord continue to uphold you in Jesus name more anointing in Jesus name